0: tonga hua halo tolu. Pe nā tō tāla tō tūpu hata tōru ke lāta mea honei, ko nene mahaua tūka whāma vliamu mai kau taha koe Pacific Media Network.
1: Ei, ai, ai, o. Ei, ke te mra kakangi, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo, ko lolo,